Inanga keko, keka ke nanga keko, nanga keko, nanga keko, nanga keko, keka ke nanga. Mabiga na mambewo, kumakanya. Mabiga na mambewo, mabiga na mambewo, mabiga na mambewo, mabiga na mambewo, kumakanya. Gakonga kombela kya mugume yanga kombela kya mugume gakonga kombela kya mugume gakonga kombela kya mugume gakonga kombela kya mugume gakonga kombela kya mugume ye kongolengo katena luba ye kongolengo katena luba katena luba ye kongolengo katena luba ye kongolengo katena luba ye kongolengo katena luba ye kongolengo okyo gombariye ye suso gokya ye suso gokyo gombariye suso gokyo gombariye suso gokyo gombariye ye suso gokya Mwanga, antwa mwanga, mwanga.